Zandi Tavanos to swa di Salvia Yusuf di Breko Ngavi minagopita ko do jam kavaho himo minito ng sabari pagunta ko Miambos dari kesempatan bos kena zan Breko Ngavi kopehan kumare di Ozo ngasan do pihapanan mimbul sasavan sampo magunan tapi ko ngabi mitin po nga kopopongo iti pihapanan miampay pogun teko pogun Brazil umaban miampay do pogun Scotland kopopongo iti do na katumpos do tohu na kanahantoy do pogun Brazil do tohu miyampai iso do tumpos do manta do Scotland Brazil main Brazil apariti nga pinatumpos di Vinicius Junior miyampai minute kumatu minute kumo apat nga bramhimo miyampai di Matthews Chunha day minute ko onam ngopod iti mazada pagun Brazil om pagun Scotland ikaw bago nagida teko kopapongo do mamain iti iti na po nga piyabanan di pagun Morocco miyampai pagun Haiti nahantoy da pagun Morocco miyampai da apat tumpos goal mata di tumpos goal mata di Achraf Hakimi minute ko to nga pram si Zam Ismail Saibari day apat ko pram himo minute ko to nga pram bahu di Sofyan Rahimi nagi minute ko bahu nga pram si Zam i Kasimi Yasin pinatumpos na po di Haiti diti pagun Haiti na po diti nga Yasin Bono iti na po nga pinatumpos on di do main do Morocco pinatumpos pa nagi di Wilson Isido do duvo goal diti do montok diti pogun Haiti aw no hide mantad bay no tebre ko ngavi do jam si Zam do dong sebab i megadin ko moy ko diti no pihavanan do South Africa pogun South Africa me pa do South Korea do katimpo na jam ko si Zam nagi diti pogun do menempuan do FIFA World Cup diti pagun Mexico mabando Chesia dari Rahivai jam ko si Zam ano had matad by no tapi ko nga vi tonundo di Ozu iti pihabana na mimbul sasamaan sa pamagunan mazado RTM click to iso no ikano dito ko mintong diti pihabana na mimbul nga vi diti Aiso kabalay, mana po yung Model Zoo, dahit Mazada Play Store, App Store, teko Google Store, dahit Google TV. O mana diyo nubo, teko download Mazada iti. Download iti RTM click, nang bada kano ko, da mintong, da babay na iti. Tumihambus to ko, da miyampay iti, abawasan, da kapoyhan, da kabahan. Tahu hozo wagu kau ni ikuti tepriku ngabi Ongo di ozo hozo di zin Zimi Poli H Kubot Tambangai Kovosian Alvenico Alden Alfonsius Mempai hozo guminavo di au songuhun Ombai no kinungo di ozo hozo di Jackie Jeffrey Buvazoi tabantang Dari info seni Kepaihan kebahan

0: Tambangai ka hovasian. Ari hazo zimi poli hech kubot iti te breko ngavi. Dadi ko ang bido sa pipi pa minit iti mapusana katwa di jam ka vaho tong opat binit nga ngori o zuti ta balto di bo tadao bay no. Mega nagita may mo pahumbusan ko nagi inko lahan de zo sangyan na papato do hozo kumada deti dari tumuyang bu si sopo hozo tebre ko ngavi pakazan tako bago da hozo teko pakazan tako det abal toni buat tadao bay no hozo di Petrus Martin me pai di nik tudol tebre ko ngavi min hinugu misun hisun
1: kisa pan hinugu no mai

The Wino Jam, kapag ako, apat ko pero miso, minito mo sa pagpagunta ko. Kapipos yan, kumatapin nga vid, binabuzo na pason mazada Facebook, mega na di Elizabeth Anjun, maso pingungo, da ka sa imban, boss ka dazan, Stella Mary Liu Wong, kapipos yan na diyaw, i... Away Livia, kapipos yan kumada diyaw, i Moylen Duinol, Shelly Malantio, Maria Johan, Mary Chua. O minggan na gimazada, miti hombus mazada, live Facebook na dong subability, i Megano, kapi di Joseph Ginoli, Zandi Dolores Sasing, Lucy Linda Liduis, saya pabagwiti, sabi abi ti Maria Johan, Sabrina Wincheslaus, Johnny William, Josie Mindong, sa pabago, i Cristiano Slangkay, nogi bokon ngabi, tapi na iti maza do Facebook Sabah VFM dong subabi ti katuha dan sokadong desu kubada dagay dati kita daw o mingkadagi kumatibay nga vi di paugadaan dati nambuwa dati o sadu dati pinanaw teko sadu dati panahon dati daw bay no o teko kumazan outstation kamanitikyo bah ansan na basi o pinanaw di ozu o kada kada dono aw mingat-ingat bo tumoy mo mingat-ingat ay tindahan nun dia sa do pinanaw hobi po tapit nga vi do kibada ti do ngozon do tadaw bay no sangyan pa panaw kulita tumoy mo mingat-ingat dia zo ingat no ano na po ko tulan di tanudon na po ko tulan di talo na lunto nudon tako na po tapit ko nga vi koy pada to ko damata do ko higaganan dari ongo de zudu bo zodi ti kinongo to ko bai na hozodi leni james sang pikinavan

Oh, Zaudi V Chapel de Preko nga V Iziao no pihi ko. Dari isay dati pihi no. Tanto na da sandi kiva da pihi yon. Dia zo da dong sub abdi. Nama da pagui da opupusan da babazan da dong sub abdi. Dari ti maso. Dari ka mamaso no. Ako katabian ng kosikan kuma di Denon Lim. Dari ka Denon Lim yang pay di Angel Sungkad Hamay Mashal Motiong. Dama tawag na tadawap sa saban di Azura Minggu diti ang konsika nagi kuma di konsika nagi kuma di Matina Tius Teko i Catherine do montok do mamalamay diti tanak di ho i Angel Sungkadamay Muscle Matiyong. Aming kana kita beri kong abi dan opal di tiba di gisom kum yang pai di ozu da dong sebab di tabi pipasan kum ada di ozu kada hibai tumiang bus do mampai da gai da kesembahan bos kerazan tumiang bus sokodong di ozu kum ada da gai da di kesembahan bos kerazan tomoi mo di miampai da di ozu tomoi mo miampai manak dok pemuhisan nak lagi di ozu dok kepoihan kepisah mo toko bagu di sobat adau da tiba di gisom ku kepisah mo bagu tabi Malaysia madani bye bye. Kopi bawasan hozo mentok dezo ko hozo di kosmas chin joget tadau bisavan.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsan. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsan. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hilingsan.

Jam ka tulo na yung rapamagunan takaw, gitiyo na yung sabah VFM, kasalulan na ragurumurut, pasisindanganan takaw monsoy.

Rohok ang ilong kau rangangay kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min be mampadownload ra aplikasi RTM Click kapam magilongsor ra laman sesawang rtmclick.rtm.gov.my.

0: katutut kaki. Aun asaw patmuyon ang umbolora ulundra media sosyal. Ang umbolora ulundra media sosyal to, abulang iwitra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimbe na mahunara raho-raho ika onsoy. Ika maratura ulun, ika puno ang ulalatra ulun ra media sosyal, kuno pakano raho onsoy batikin, ika puno amatik. Ika limanantaka, raho-raho hino, amaratura ulun bokon. Itaway indorang mabulis salgo.
1: Rimbentari Ginalo alias Angela Bonong ami ati Claudia Onsol Lisangon Mantulier inangan takaw rinote.

Paring kurang ang nangining ra kasalulan na ragumurut, kasalulan na ragumurut na kasuko na yung rapomporno, a jam ka tulu rondom rasuswab, kasalulan na ragumurut di mining min saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin paring kunangan amkan sayan ara rondom. Duo rimbai kosun pantuleran takau rondom ragitio manginin takapio rimbai kasa intori Simon Sanduan Osoy Nambala am rimbai karuo intori Anji Afiralaiji Insanru. Ini ngontakau amkan sayan ara rondom.

Kamulakan ngawi idkayanan doon sa Sungay Manila, pinakiano di Mingisam, tumanod id kapragatan Montok Tulon. Kampay nod kapragatan mitatabang, dit akon ko pagirat nod kagiginawa, nga tingalig med au embayatan idhal sosial au alidas. Iado na Sungay Manila, Datu Hazim Mubarak Tunumusa Minabaros, tontuan nagid perintah om katundunan om kagunaan dat kamulakan ngawi, idkayanan dila med kasasarid at tuguangan. Nakabaras daw diti Zera Narubaan dot RTM untuk program yang pedagansid magantob dada kebangsaan sandakan ang kinapatahakan kitinan minidubagun id masjid Sariaman Batu 12 sandakan. 2 na 2 masjid kampanid surau dit nakaramit pinaguhupan kitinan minidubagun dila. Il suway kinantakan ni Datu Hazim minirubad tulun ngawid mamaguno id bagian isa Kampung Padas, Kampung Subait, amid Kampung Nalayan Tengah. Inggi samaan papayintutun ni Nobasi Takanan dit mila darumompok ni man painggi sama minayad pinanganjuran program pod face nulod da Faculty Science Takanan ang pagpangakanan University Malaysia Sabah UMS. I Dekan Faculty Professor Dr. Hasmadi Mamat Pinabaras Sustainable Food Innovation dila kasudong mentok managuang paginumbalan sinunong takanan pamagunaan katanadon mayampay ta sanong ang mangingkurid karubatan takanan. Susimikul ngawid nonuan nagid taylaan karayat paburud babarang takanan diit kikaturan mayampay taylaan kasiwatan kadagangan formulasi babarang ang mangilad kasanangan minayad pisingilaan kabronan babarang takanan. Nakabers daw diti, hantak pinapahimagan, Ababayan Food Fest, diit pinapakita padaman ng inobasi babarang idkota kinabalo. Ababayan dila ni Maan Tanuda, atus 2 na 2 susmikul, program science takanon ang paganakan, ang program teknologi takanon. Kikalansanan niyao, dat ababayan dila ganod pagirat pihupan karajad akademia, ang pamurunan ang nagid kanod pagumutulon abaal takanon dit kanod paburo system takanon innovative asanong ang katilambos. Kalas tuwisan hingga kabayar doon Sungay Manila sandakan wakon karalanon maguhop papaingkaas kagampoton akademik dat susmikul ngawi idkayanan dila. Ang gisaman dila dumantak mangingkurid kay ingaritan kasunian paganakan, kosinan paganakan, kapangukab kasiwatan balajaran ta sanong. Montak tanganak ngawi idlabus kakadayan. Idatu Azim Mubaraktun Musah Minabaros. Kabruanan balajaran mantad bagian sikul na kunsi tagayo montak maningkad kamasikinan ang papaingkas sosioekonomi paganakan. Mantad dilad pinagyanong malahing ngawi, mamagunod karlanon dila mantok papayinkawas kagampotan akademik dat tanganak may dikanod pasimban kapasyan paganakan. Nakabaras daw diti kinumad media, sira na pangod pinapahimagon, ababayan dila itsandakan, 8 na 3 mikul, dit managuang panisan, sigil balajaran Malaysia dit napili, tinumanod id ababayan dila. Ed pampusan suguta kawago ititulo na tahabar. Agirat parintad pabor sektor tumaw, gas ginaras. Sa kadungan dat mindet, inggisaman dat sis, papayintutun kerajad sektor menginrahat. Ingka kanabar na kayanan nulod di Sharon Raymond, mantad seksyon habar masa-masa ang pinadalin di Dennis Yusinging. Assalam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Unassuming Thomason.
1: Popo de bungkusan miloko rikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan momunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kopunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

0: ginawa ka sari kasalimbahan Boros Luzon, kasalimbahan di Karanhano, sinin-sinindit ang usanang, sinin-sinindit kolihis.kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan Boros Luzon, Sabah FM.
1: Koyloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampai no, menutud rinomos, kaya nondit osarut, ginada pemutanaman, om tanak gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap koyonan poserili tonggungan tokau toinsanan.
2: Ibinigaw ang rapipira po minita marika da jam kapadam 2 pitangatuang posisikaw di kayo hit na kampay di ti kasalimbahan Boros Luzon. Manta di ta jam kasiyam tatuang po masamak na di marika iti ta jam kapadam 2 di ti iti kapupusan at kasalimbahan tatuang na bayan na posisikaw di kayo hit na kasiwat mamalakaw di ti konti di tino. Nagit nakapatad at pasan da iti panguminan datu WhatsApp posisikaw it minakyong kap data sinding. Alang sandat, nalihis ko karangaw sinding-sinding dit na ko ni kututuang na bayna, mamong kapirubat ako kawagod, suweta daw yaku, tijupihin ako pa.

mga nasadakano po nga ako mga nunato mo dat sambagian kotas kumadit magkiano pong upan nga kasanangan sadakano po nga gayarati ang oprimanan kumadiala dit papatunoy pong upan tay sadaka kasanangan na padiri nga kanu pahalang mamaruhang dat lumagam kanu barakat mga nukasimbayanan ginawa papaintalang dat konsikahan kain saluman tag kawayon dit atamahang manuduk pamasarahan dito sanong om adang kain sa dumantag kawayon dit meteorolistik o kain sa dumantag kawayon dit asumbong. Pinsing ubasay mga nusadakal, ay sana na manguhup kumadyalo dit makiano panguhupan.

pangiliwan dralalaing intoratu mangkoron. Pat ahali randanon kapio bahat nu inan mayara bahat pinabala, ang akanda kanon seimbang raangu ko prakoto nu kaing kulian tinuluan, ang akanda akanon asuang razat besi, ang liwra kasokan nu enemia. Libos ahana, intuon patitio rahatas nu ina intralilia inanak suku onom bulan, pakanon ranan salinut ina kanora alaba suang no, ralivos nu lilia akaumur onom bulan, ibiton na laing buerak klinik kapihahan sumutra orong nangipahan, uman darayus nu pantay nuan, ang alapra vaksin apaindura pangangampira ina nu lilia. Biling intura tayar pampakanan, Kementerian Kapihahan Malaysia.

Malawag ang mansol guwang mangkinibit at sa sangulundo mangilog guwang magoy masasangit ang kalumasaga mambal raatan akpana. Osay-osay akpana mabuli matiw rabalag itiyo ang mabuli gumay suku kukulangan sila ang mokondo niya kukula ng bilor. Malawag ang mansol guwang ti mampakito ratatandu mangilog guwang masalop mampaliman layo no pun bulu atan akpana kapaganan. Malway mangkaos am kamasisiwaw, mangkara rayoti kondo onong-onong, bolong ramajajaw, sanganuan makarat mataki am sanganuan makalandui. Mati pantuo akaran, magail marolanda ulu am inan, malway tojo maliliar am may mamang. Tumum rapakar, maraginyo maindangan am kayagan saguli, monsoy am matanda.

0: Pinasi asuaw tamoy mo.
1: Kusahimban, boss kadazan, noikot pinasi.
2: Noikot pinasi.
1: Asuaw tamoy mo. Idkeningaw na po nga si Zamo Panambaho Titik Iso FM.

Zou i Frederica Mojelis. Sundung to sa duzou nga tamoy mo makinongo dito ko sa himban, boskadazan, naikot, binasi. Paingkuo ko iziaw,

0: Nasi asua utamai mo.
1: Odeh, aiso na lagu na kalon. Nombo, tanan na sasaw ko sa puto kalon. Magansak pangasusa.
2: Asi, kibaw kalon na diliyaw?
1: Aiso, magot ko pagay siyaw, tubizap kisa po.
2: Ikot mo hinasuriti. Basi-basi hay di tino na mugtog yung kisapan ko, tigog pom ko toon. Magot po danong kitongos.
1: Iti, nakambingatan ko diti. Sasauray sa kalon kang ko diyaw. Aw, sa di katanto na magansak. Noko, magay tituin ka iti. Si, kalipunay kay katinanan minakasulat talika.
2: Bah, balandan na po ba nila nakaikot na tino?
1: Okon, suon ko siya na muat na noko. Sasaw, pisakan ko na mabanggal talik diti. Tigo, gado kibaw na bago na manakaw na daway la talik diti.
2: Pasaw ko na ingka dati ko ni. Tatah, aw no, poogo matitituhon na manakaw na daway la talik. May kakaiso na ko si Zanio na kasukot.
1: Nombo, kaya ko si Yayasi. Na iti na matugaya pag-iuman niya na kapasizan.
2: Iti na nga bikalagya na magugumpanan. At patod na nanonuan to ko na palinta ko matang nga ganiti. Muntok na ko ba siya na ito nga bi. Kada na nombako.
1: Tapo tinasi. Nung panakaon kaya daway la talik, akon ka manusa gada sa viyavi tunda ika kalagya daw niya. Pagumuan na tunda susa, iti manak na takaw na bang la talik nga sangkwa ginumulugi daw. Kon ko ako, di kalugian mati dia si.
2: Tuhon na gaya, so ngiya, di kalati kami ti maggumpadan.

0: Pasik-pasik-pasik! Makinang oras kasi ban boss kadasan masa Radio Malaysia Sabah VFM naikot winasi.
1: Kopi Vosian, izo inatanel wales kenet mususi mantat kampung ngapinampang. Kano no mikinangaw, doko so himbaan bawas kadazan, ngikot vinasi om osuaw tamay mo. Itisan koto na buwan na po, ongo o kosa himbaan niti, it frequency, sisam nga padamnuvo, titik 2 FM. Ba, kano kinangot ako?

0: suau tamai mo.
1: Dabay no jam ko nom dodong suwa bitino Sabah FM ko sa himban do bos kadazan. Ya to pleng ngavi ku pivo sa nong suwa ko ma de di Jesus sa vevi de no boko no po do dong suwa diti. Om it kan sanan do avasi kilo posikan tarau bay na diti miampai ko dogo DJP tarau bay no. Kaduvong pa naman om diti Wuhan ko onom duvong ay bu duvong pa naman om tadaw ko himo. Om Hansan do ko ti hambus ko miampai dogo dahil ako sa himban do bos kadazan dadong suwab diti tapi na ko paintanto na po do mamohis si koy diyazu do hozo ngavi da kadazan. Om tumbazan so do atang kangawon do dati tampahut teko tapi na tina tapa. Dapat petahun dah ngavi datang anak ngavi dah mungkat sikul dan ngusuap biti Om Hansan dah avasi kepetahun dan tapi naik kau ko hobi nak zo kuma tapi naik di itindahanon dah dong suap biti pakazan dari nombor nopo kuma dari pakalajan petoi teka itindahanon dah papato datang anak ngavi dah mungkat sikul oh mampain tantu nopo dah obobo oh talun-alun dah tikit dong ngusuap kia tapi naik kau ko hobi nak zo lahan id ponong pinampang diti pakazan dai da donggongon petoi teko pakazan dai kakadazan da kota Kinabalu dai nombor da po o lahan ngavi dezo nga paintan tu na pada otumbazan so da oboboh da tikit dongo suvab poinko po tapi naiko nga temoi mo na pada mogi obi-obi toko kumadai tisom tiso o ma kain sadu toko na da manta diti kohigaganan teko kantakan di au avasi itindahanon datoko om yang pada mohis zo dia zo da hozo ngavi da kadazan ingko na palahan ngavi dia zo da makin ngau da dong sebab diti masa petai da kota huzan da radio sizam ngopo dam 2.2 fm teko masa da rtm klik nga kafasa ko ni da makin ngau om ma ingko na palahan ngavi dia zo da makin ngau nga kota huadan insan po kumade dia zo om Hansan da his ngavi ginawa di zudo makilang ngaw diti ko sa himban do bos kadazan do nung subabiti om timpu na ito ko wak sa himban do bos kadazan do nung subabiti miyampay do hozo kapaguhu manta di Mikolis Bosonol baino om sogi kisom kaditi ko sa himban bos kadazan ikot vinasi oswaw tumay mo.

0: Odoi, ikonon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ya, teman-teman ngabi, dobay na jam kono mapodom 2 menit do nung sebab dait pogo na toko. O, maikot pa jam kono mtong mapod menit do nung sebab teman-teman ko. O, maungaw na toko iti abalit pogun. O, mandu dati o abal ako hambus ko. O, ngaw di so do, o, ikot pa jam kono mtong mapod menit do nung sebab do tadaw bay no, diti. Om hozaw na ngaw na toko diti no di hozaw pinayampatan di Venita Lojuti om di Steven Masil joget pintutunan. Om Hansano no his nga bigin avo diyo zute pinay dahit nung bako nopo do makinungaw diti ko sa himban do boos kadazan do nung suvab diti katuhadan om mantok dati di tapinay tayo katambahot di katatano diti ko sa himban do boos kadazan om kapasako do makinungaw tayo mintong maza diti katuhuzan miti hambus tayo live dahit TikTok Sabah VFM do nakotounda na do nung suvab diti om nagi kapasako do makinungaw maza diti live dahit Facebook do Sabah VFM nagi magumualahan na tukaw do kano do makinungaw diti ko sa himban do dahit Sabah VFM ba akan ka na po iti ko sa himban do boss kadazan bo tapinay ko nga sa VIV ko sa himban dahit Sabah VFM kapasado kinungaw na tukaw maza diti RTM click dahit ka maza dahit live dahit TikTok om nagi maza dahit live dahit Facebook do Sabah VFM. Om pa intanto na po kiba dati do tapinay di anangan do mintong diti piboyan tay ko minbul kamay di ano ba do bayan na diti na ihan dito ko do mamaso ponjulon iti piboyan minbul sasavan son vinon FIFA duwang ay buhunong pupna manom. Oh, kibada ko pa yan. Ako may da ano pihavanan diti. O nga uli azu da ay kat po jam ko tu da dong suvab da tadaw bayan na diti. Teko tiki tadaw o nga uli azu ako pa yan. Koko may diti pibayan mimbul sa savan vinaon FIFA duvong ay bu duvong manamanam. Om tumihang po sa kao da makinangaw da hozo. Kinangat ako hozo mantali Winston Sibinil. Tumay mo ginovon ko. Om sutanon hoso matadi Anduini Tius adi kaupusan ko. Om nagi hoso matadi Bendy Pijolin minomaganap kaposizon ko dahit kasahimban dobos kadazan.

0: Kinamo, pason momomohis dite.
1: Api umanan ko na po ito sa dugot pandi nga ako pibinakti nung agumu o tinaw sa kaw manukuro ko daw iho ko pinakagyan sa po pababago kamos ito api

Yeah, tapos nga kapi, tabay na jam ko, no, himo nga pa na miso minute daw nung kusufa update po. Gunit ako, kapi po siya, nung kusufa, minsan po kumaday di Jesus, sabi, heavy, tapos na itambahot. Di katatano dati daw ko sa himbahan, do, boss, kadazan daw nung kusufa update. O mahansan daw, avasi, o kapataon na, dati ko, datalaw bay no dati. Ano na po, taguvangon, dati ko. Ano na po, kaladya, do, o, mangan, dati ko, daw nung kusufa update. It kahansanan do tumoy mo do kapagovit do konsikan do ginavo kumade do toko om nagi kabuon kumade do toko sa VIV miyampay do vinasi do tadaw bay na diti mahansan do osindak tadaw do miyampay do toko do tadaw bay na diti. Oh, mid nombo do momohi si kay Diazu do hozo ngavi do kadazan do nung suvabiti. Oh, mahansan do katihambus ko do makinangaw dito ko sa himbaan do boss kadazan do gisom do jam ko si zam do nung suvab. Oh, paintanto na po do kiva do kapayhan do pahumbuson ko kumade Diazu. Oh, kada ko insu do manta do radio ngavi Diazu. Kinangat ako pahay dito hozo manta di Sharin Amut Shapri. Kapo si Zon om nagi hosom tadi Shelly Chua kaupusan kahangadan ko dahit ko sa himbaan boss kadazan na ikot vinasi oswaw tomay mo.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om karet ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Apat po guni ko sudong mantok kumainsan musuh kuma sa Savan Binong datin po ditino po nga Uzbekistan Jordan om duvo po guntan ini miaga Cape Verde om Curico duvo po guniti kiva o kuang habis sa tangali zong na tuhun magigizan.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Ya, teman-teman aku ngapi om koko mau editi kopehan do pihavanan mimbul sasavan son vino teko som pemagunan FIFA duvong ibu duvong penemen om kita toko do pihavanan mantaditi tinimungan i teko grup i kaditi kiva duvo o pihavanan do nakanjul do nung sebab dibayin na diti amiti na pa pihavanan do kumaisan upa diti nga pihavanan diti Curacao om negi diti koti di Ivory om nahantoy do koti di Ivory iti do miampai do duvo gul om au nakohusi o Curacao do ida tinimungan teko id group E diti temenai ko. Om suway kayo no pihavanan do itilimungan i na po na pihavanan do Ecuador om Germany iti om nahantoy do pogun Ecuador mempay do duvo gul om iso gul do Germany iti om gul na po da Ecuador nga pinatumpos di Nielsen Angulo di minute ko si Zam om nagi pinagul di Gonzalo Plata di minute ko 2 nga padam 2 muntak di Pogun Germany na po nga pinagul di Leroy Sané it minute ko 2 iti ito pinay ko. Muntak di tinamungan ida i kita dito ko da Pogun Germany itang ko iso miampai do onom o mato miti na pa nga nahantoy do German iti do duvo pihavanan om naha do iso pihavanan iti itang ko duvo na po nga pogun do kote di Ivory miampai do duvo nagi pihavanan do nahantoy do pogun kote di Ivory miso naha miampai do onom mato nagi minamadadi do Germany om kote di Ivory do kumina it pihavanan do sumusut iti pihavanan do tinimungan tahung apodam duvo pagun di Tawasi iti tepinay ko. Mentok do pihavanan do talaubay no diti ikanjul do babay no nakatimpun di jam ko 2 do nungo suvab di bayno pihavanan miyampay di ti Pogun Tunisia om nagi Pogun Netherlands om okito ko do nakatumpos pinapatumpos o Pogun the Netherlands di ti miyampay do iso goal do babay no in minute ko himo na isiha do mamain teka mimbul do nungo suvab di ti ingka nagi itinimungan do F pihavanan miyampay diti Pogun Japan om nagi Sweden iti mamaso da mamain itimpu da bayna miyana nga piyo Vokon da kapayhan kokomoy diti pihavanan mimbul sa Savan Son Vinon FIFA duvong ngayon bu duvong panumanom tapinay ko om kopayhan do sumusu titi ko hombusku. Kanjul o pitimbungakan tonan do koperasi pusaka Pinampang Berhad. Kanjul iti ontok do tadaw suva biti tepenai ko. Ko dufung padam tu do vuhan ko onom. Ko timpun do jam ko vahu do dong suva do doyo it hongkod KDCA Pinampang. Om kopoligistahan dongan do pu kopolitif ko timpun do jam ko tu do dong suva. Gisom do jam ko opod do dong suva. Mantana dino do ahapon om. Unsubon o sa viavi o pu kopolitif do tumindapo do pitimbungakan do ontok tadaw dino no komoy yan pa nga ontok tadaw suvab kya hansan do natahinasan nga vido o pu pitimbungakan taunan do koperasi pusaka Pinampang Berhad. Miti ko pahihan do sumusu titi tapi na ikaw iti na po nga kokomoy do Carnival Kamatan Josephian duvong ngay mo duvong pa naman om iti na po nga lamay kamatan do Sikul SK St. Joseph Pinampang duvong ngay mo duvong pa naman om iti tapi na ikaw kanjul iti do untuk talaw suvab ko duvong pa naman tu iti Wuhan ko onom talaw ko onom iti kotimpun do jam ko tu do dong suva gisom jam ka apat tahungpan minit do min sasadop dadaya id hintun paingukab do Sikul SK St. Joseph Pinampang. Amtana dina do hapon no sa via vitina tapa tayko tuhun songovian kaditi do moy tindapo do lamay ka matan Josephian duvong embu duvong panamanom. Mega do kopayhan diti do gumu o piboyan do ponjulon do antok talaw dino vokon na pa dino nga piboyan magagung, piboyan manangon, piboyan sugandoy, piboyan sumazaw, piboyan tanak tavantang, poin tantu na po piboyan unduk nga daw kamatan dasanak montok do bogizan sikul diti tapinay ko apa gumu pa susuvai aba besan do kanjul untuk dino bigyan ko soliti piboy and nansakan ko basanan piboy an pomoinan teko yana pomoinan do ko basanan giti om nagi piboy an seni om craft bogisan Sikul do SK St. Joseph Pinampang iti kanjol iti do untuk tadaw suvab tadaw ko onom ko dufung padom tu diti Wuhan ko onom ko timpun do jam ko tu do dong suvab gisom jam ka apat tahung pon minit do min sosodop tapi naik ko amyan nga biyo vokon ko payhan do ko hombus ko matak tadaw bayno diti tapi naik ko tumi hombus ko do makinungaw do hozo matadi Petrus Martin Ginovon Mohoing Sutanon hozo matadi Michael P. Loling tumay mo Zou Humansan diaw om nagi hozom tadi Peter Jupiter Bensing tadaw pisasavan nombonehan kibada ti do tambahu teko tepinai di manandak do tadaw pisasavan do minggu diti tadaw suva potoy om kaunsikan kumade diazu om kanaw kinakotokaw iti hozom do pomohis na po kumade diazu

0: waspada dan ikut Minasi.
1: Ya, tapi lagi ngabi om nabai na jam ko tu tong pada miso minit do nungo suva update pogo na toko. Om na ko suang toko no dai timpu do kangan di ti hozo do sangkoto di ti tapnai ko teko hozo di gugulu. Inombo do popongo si kay dia zu do hozo ngabi do sangkoto ni ti. Gisom do opupusan do jam ka vahu tong tahu ngapod minit do nungo suva. Ama mantok kepayahan dia zu. Aba bezan do hozo songkotoun. Ongo dia zu do tikid tadau kohimo ketimpun do jam ko tu tahung pan minit do dong suvab gisom jam ko vahu tahung pan minit do dong suvab. Om pugui di na katuhadan insan po kumade dia zu sa viavi tambahu tepinai. Di tomoy mo mungkin ngau di tiko sembahan do bos kadazan om pain tantu nopo kiva dati do tambahu teko tepinai di mamaso mungkin ngau di tiko sembahan do bos kadazan di nombo nopo it kadai data kanon teko mamaso do menginum di ta hasu om tumbazan do kiva do kinoizanon teko kiva do kadai di poponi di tiko sembahan do bos kadazan dati kid tadau ama ketahuan san po ko made dio zu do sakadung nga video zu id nombo ko nopo do makinango di ti ko sa himban do bos kadazan om timpo nai to ko babazan do makinango do hozo sang katon do dong swab di ti niam pa do hozo ko pagu hozo mata di ailon mojilik kan daman ku di nakatahib kaditi om nagisuto non hozo mata di flora lansing pinia bazan zu dait kesahimban do bos kadazan naikot binasi oswau tomoy mo.

0: ito napapansol kapag ganuan gula, tumanak inovinakas tasikap, iohan kohusung letinantakaw, nga kohabigula, kapanak kapahingkangan, miyaga o misabu, hypotensya, kohabi pinagatinan, om keris nipon. Kano to ko mangingkuang kapahingkangan nga viriti, miyampay papapanaw tu hang, papagontob, pagganuan gula, miyagado, gumuan mong inum vaig toy mineral, kinaman mamaguno san sikang tanini montok gula, susupakat, susukrima omis, doy tikid san sangkil tinumon. Kuangon mga kan itong omis. Ibado mga kan tong omis, paguhuy makan o paguhuy modop. Ahanan ita kanon kapong makan, miyampay tufa-uva. Ibado ta kanon ikihongot do gula. Pihiyono ta kanon kitanda o sibo gula teko aiso gula. Kuangon pagunuan gula. Kosuzufo kaposison, tamoy mo o hidas.
1: Hi, Kapi Masyan. Izo Dr. Ryan Gilbert. Makikinango manta TikTok sa Babi FM. Kano makinango kasaimbaan boss kadasan, miyampay mapapos nga vi iong suwag tamay mo, miyampay hozo nga vi itangabasi, doi boss kadasan.

0: Kasaimbaan bos kadazan iso naik pemagunan masa ketahulzan Sabah BFM. Inaikot binasi om osuwal tamaymo.
1: Om tumi hambus ko dada babazan mungkin ngau dah hozo song ketahun tapi naik ko ketahua dan insan pokumade dia zu. Ama peguhi dah ngau tak iti hozo dah sumusu titi. Tawadan kuma sa vevi tambahut di ma maso popobuzo da pason masa di ti hivang do TikTok mega na kozo di Zande Dolores mi mini Dinky Alunting sai pobago Patrick Jonius Majakoy om gumu posu suvai icons Leona Floreta Kinajil dadaiti da TikTok di ti ama ingkan ki kuma di MM Soup. Om sifatok pada mengait dengan ngavi diti tambahut di au puputu nagi do pobuzu do pason ngavi di haditi masa diti WhatsApp do Sabah VFM meja di Lucia Tati, Red Devil, Yunggun Gandarong, Johnny Upin, I Helen Yong, Florence Boyjol, Richard Bin Ginos, mi Floreta Kinajil nga do daiti nagi i WhatsApp diti pobuzu do pason ko pivosian ko made diau. Julian niya pa nga pinapabuzo ng kita pason Ellis Shelly Lim itikam singkan kapivosian kumade di Jesus sa Vievi tapinay om tumihang puso ko udah mungkin nga udah hozo sangkotoon kinangat ako hozo pinayampatan di Helen Coring om di Juliana Bagung Aiso sanganu dagai kaditi masu tenon hozo mantadi Adela Simin oi ambat kano balajal let kosimban dobos kadazan.

Miano Hozo nongol toko tupinay ko Hozo pinayang patan di Helen Coring Om di Juliana Bagung Aiso Sangan Udagay Om niki Hozo mentadi Adila Simin Oi Ambat Kano Balajal Om minako video toko Da jam ko tu Himang po nam 2 minit Do nongol suvab Om toko pehan Yusu tupinay ko Oi kot po jam ko Wahu do Nongol suvab iti Om kivaditi Babazan Do ongol toko Inumbo da popongo sikay ng gidiyo su da kapayhan da kubasanan iti. Ay kat pa jam kavahu da nung suvab ama hansan da paintanod ko na po da makinangaw diti ko sa himban da boss kadazan. Apukuhuy da ongot ako iti hozo da sumusut diti tapnay ko ang ba pahumbusa ko pahay diyo su iti hogo da gata mantok tadaw bay na diti. Kaduvong pa naman om diti Wuhan ko onom duvong ay bu duvong pa naman om tadaw ko himo hogo na po gata matok tadaw bay no puhut gata na po nga sizam linggit sizam ngopod sin do sa kilogram puhut gata na po nga sizam linggit sizam ngopod sin do sa kilogram gata kapingan au no ub grade ko iso apat linggit vahung po naman pat sin sa kilogram gata kapingan au no ub grade ko iso apat linggit vahung po naman pat sin sa kilogram gata kapingan au no upgrade ko duvo na po nga 4 linggit 2 sin sa kilogram gata kapingan au no upgrade ko duvo 4 linggit 2 sin sa kilogram gata kantalan grade ko iso 4 linggit 6 nga po miso sin sa kilogram gata kantalan grade ko iso 4 linggit 6 nga po miso sin sa kilogram gata kantalan grade ko duvo 2 linggit vahu nga po 4 sin sa kilogram gata kantalan grade ko duvo na po nga tahulinggit vahung po naman patsin do sa kilogram om gata sikalap na po nga solinggit opod sin do sa kilogram gata sikalap na po nga solinggit opod sin do sa kilogram ang yan nga vi hogo na gata natoy malagay mantaditi kutinanan pomonan gata sabah. Om tumihang busa ko mungkin ngaw do hozo sangkotoon hozo matadi Marley Jingkim giatan toko balajal hozo matadi Saripa S. Ismail Minamot Munsiko dahit ko sa himban do boss kadaza.